Ya ulane suarane rada kecil. Oh iya. Rada anu. Mergo iki bapak gajine wis entek. Abaro selani janro ayo. Titipan keliring. Asik berot bandengan. Uye titipan keliring. Asmoro nolo.

0: sabot-sabote ngingoni ndoke maro tuwa.
1: Kembang katas dicampur tempe, nompo SMS konangan bojone. Apok